0: This is news in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. AI promises breakthrough in bowel cancer detection. Samoa and New Zealand differ over further Manawa Nui compensation claims. In sport, ANZAC Day Plets Low Cup International confirmed for All Blacks. This is the details in Samoa. Te Ao Mario, Talani Mai Aotearoa, New Zealand. Morele Junior Sila Pacifica. O le mame mau o le kane se o le tau fale bel kenza. O se polo misi le e whaonga ino e walafa te konolosi o tomai whaafoninga. Artificial Intelligence, polo AI. E ilo ilo nei tō tonga o tangata mō le valo iai pe o le matia e whaamai. O tangata tomai whaapitoa o le aha o oinda e whaonga ino AI. Vaenga sa whai e siaki whae au mamau o la whai. O se vaenga o le polo kalame New Zealand mō le whai o siaki o tau fale. O fa te dingo si ake faya oi loi o le fecal immunochemical test po le fit. E tiro tiro le ini fa ilongo se toto i fe au mamau. Si tulanga e loa muni ai se la mati o le tau fale i le kanesa. O le li professor sue so e le no fanga a le Liggins Institute i le Universite o Kilani, Dr. Theo Potlock, o i falia. O le teimila vai ma e ona faya le siaki. O le ama faya ilo na haa o ina ia le AI e sia kia ia vaya ngo siaki o fea uma te toi. I se wha mwe moe e mai te wina i se mea tonu o le lama tio stangata i leo o tu lava i le iwas furpasene o le sao. Ma ve so so ania i le vave mau o au ngor kanesa o le tau fale. Fale a potlock o iso su enga a le fit o lo fao nga ina i le rulangi a bitai. O tangata wa amatane una tiro tiro le tau o le AI. I le maramarama i nei sotanga e whawhainga tā tele le vāo se vāenga o whaamatalanga, ma le whapefeo ni e le sotanga i le lamatia le kā nesa o le tau fale. Ma i e tā o foi, e le lei tele le AI le tirutiro i le maramanga, se mea i le mawhaiona tātou whaamamawina i peni ma pepa, a e po masini computer e peona masini ai. O le mea lea, o se urua i teimi le nea, a lea o whaamamaunga i talaanga o tangtahola, ma se teimi whaanga e tia i o iai nei sue suenga. O fautuaina le komiti o tūlafono i re pāsi o re tūlafono tō whaofi a vea ilinga ngana Peritania ma ngana alo i New Zealand. E unomani sui ngai whai e ai e ui lava i le mālose o te te i lea ngā yoinga. O lea tūlafono le ava i aile inglisi wā mana i o se ngana alo ia whatasi mani ngana Māori a re Māori te a le te reo Māori mani ngana whaitanga New Zealand poli New Zealand's sign language. O le peo le te reo Māori mani ngana whaitanga New Zealand. O ringa ngana inglisi, o se ngana e masani na whaungaina, ni sila luna winga, e lau telero na whaungaina, ma te lieina o se ngana alo ia, ai o lona whaatula ngana, e leo whaata o toine le tula whono. O le whaatula whono ino ringa ngana inglisi, o se vaenga na marienga, a le whainga malo so whaatasi, e le vara vaenga whaupfaia le National, ma New Zealand First. Sa mawaina le komiti a tāo sanga tustusia, ma i le afe ono se lau maritasi o tangata tai tō tasi, ma whala apri utonga. E luas mwalelua i tāo sanga tō fafonga i winga i lea tū la fono tō whaofi. Whaari aia le aulangolango, o lea tū la fono tō whaofi, e la ikiti lewa se afianga e iain, ai o le ave se aile finu mia e matu o ititi ai a tungolunga e whapea. O le ngangana ingilisi es esero na whainga e iai maisi ngangana alo ia. Tō i titi lawa le lua vai tolu o tāo sanga i te te ele tū lafono tō whaofi, i mafo anga i peona tā wai o le mā i maui nala vole teiming, e wha amā māsa ni ai fōi te reo Māori, maringa ngana whai tanga inglis a New Zealand. O i tua ngai o lo latu te ena mālosi i alea ngā yoinga. O le tamātai whai pula le leipa ma le minister mō mua o leo leo, Jeannie Anderson, sa ia mawaina se whai tionga i winga i le rikomusina o leo leo. Ile teo sanga toluai, wa whae loa i nei ele leitio ni sila. Sa mua mua tu whae loa ele leitio ni sila, so suenga whasoro nei, ile so o tanga mani whae kio ngai winga riko msino leo leo, Richard Chambers. E leo whae lia se manatua leo leo, ai po pulenga tu mooti whae tino ngā leo leo, the Independent Police Contact Authority, po le IPCA. Po haa ungo nei whae kio ngai, leo loo te ina malosi Chambers. Ai e ele maa maanga le leitio ni sila, o le isio whae tionga i elke tununga, o se tangata whai ngā ruenga mō mua na mta ngā ruenga o leo leo. E yele maram anga sa i meli i le i minsta o leo leo, Mark Mitchell, i a novemmo le teusanga o mwai. Ma whato a yeni whae tionga i winga i a mionga Chambers, sa whai a ngā i te mātai. Sa whae maoni e Mitchell i le leo ni sila stau sanga i lalo tū la fono, o whae mtala ngā lo ia pole Official Information Act, OIA. sa ia ma waina ni fai chonga se lua so tanga ma chambers ai wa fai lo nei sa ma wa fo i Anderson se tusi ma ile tanga to fai ngalo nga mo mo ale leo sa fa ma oni ai su so upo le leipa le leito di sila sa ma wa Anderson i se tusi la so la valeta si sa ma wa fo i e micho e ia inicio di poti sa ta wa ole so fai chonga o se ma fine sa fai se ma tanga fa un ngali ma chambers il tusi ma le lusi tau sanga mo vai wa fa ma tu ne Australia Lesa malang fa pito ye sur pulenga tuma otio fa tino ngale leo mo fa tala tala no ina. O fa ali ni usila e lesa tongi fo o fa ya inicio fe utena inga. E du sai malang otio le vars fitia le sami ni usila le HMN series manonui. Le o longo tu sa mo e u lava ili ipoti sa mo o lo ye fe utena inga. Ive tu sia inga lo ia e le vao malo e lua o fa ilo ai. Sa mari li sa mo e leto e turi turia inicio tu per tongi moni mta opu sa kavaina e le tu per tongi sa ioina mo mo atu. A e uile sa fa alia le minsta si o mianga sa mo ale vena ale e do tono le pale mene li na vai aso. O le isi tu tongi e se mai ai e fa hafe ta la sa mo o lo faya e fe utana inga mani sila o se tau i mole la la fango si umu o no a fianga mani manu nui. Ile tali fesilia le leitio ni sila pasifika sa faali ae le suiso upo le mta ngaruenga o mta upo le vae fafo mafa atuwa inga ni sila. Sa faia ni sila ili tongi ole ono miliona tala ni sila ili malo sa moe peona taro sangina. Sa ta wai sa tau fai maali lia malo e lua i fetusia inga sa fitalia iai. Fapea, ole atu bere tongi ole afo ia umai ia fafitau e ale ni maile ngotoa yore manua nui. E ese mai eile i fafitau ni. E yeso tanga fa singana fa awawa afianga ole au male va malepe e no tono tusi of talia ingolo to fai mali di ai e leto e tapa ina le maro sa mo se stupid tongi so tanga fa fi tau di ofo ye nei of so ta ya tu le leto ni sila pasifika ya ale mo semana fa lia e ta longa ofa ma oni ele la kapia ni sila male la kapia australia e ta longa fai tau li tolu e fai ele va o blacks male wallabies mo das fa manato ila to sa fa no so fo tau Mori ipo le champini fa avasa ta semane ale Anzac Day Bledslow Cup. Mori luafe lufur fitu, luafe lufur uiva, mali luafe tosu tasi. A elesi ta alonga o ni ta alonga e faye ni usina nein. O le malai tele la ulo ale Suncorp Stadium in Brisbane o le atali malo uma i ni ta alonga tolu. I le fainga malo Queensland yo le au fuina le lango lango e fa maunia i ni ta alonga. I le luafe lufur valu mali luafe tosu folu. O le afawa ulawa ye taalonga ta ilua le vao ni sila ma Australia mo reipo le Plate Slow Cup o no taalonga faa vao malo o le taamisanga o le Nations Championship. O faa nou nongona usoka alia le o waita ni usila le taamisanga o reipo le rolanyo faa solone America, Mexico, Makamanta sa faa mutilia le stonai. O ni usila ostasi o tunue faa tulanga maulalo le taalonga soka le tulanga varsulima le rolanyi sa faa ina ya Belgium le tulanga sfulu ile lima le tasi ka nata. O se te mo mwane ne o te liu ale o wanchi le tamari sang soka le rangi te luma le lua fulu. Ile afe ite la vars fulu lua le afo isa tau sini o ai. Ai o ne uma tamari sang ai tolu le ipo le rangi. Ile ia ilama se manu manu le o wanchi talo nga pulu. Se ivanga na le tamari sang le lua fe se fulu i Afrika saute. Le sa fa tuina ile o wanchi tala angor soka le rangi. Ile na ore pawa ilo se tunue maea talo nga pulu le misfaya ina. E un no le mase ausia o le faso longa le pao manofo ta amasanga. Sa atu tusa umataronga ni sila e tolu o le pulu maisi au marosi. Ili tau sanga dei, e lua fai ina le uwaja e tasir tusa. A orumana ili ta amasanga o faso longa neisa a maulunga lawe te tenunga le uwaja e mfaya na ausia le faso longa le pao manofo. Ina watuturia ili te tenunga a sa tali le alo sa mo kiwia mako stamanek ili le joni sila. O le aule nei e mwhaio na ausia i a mea ili ausia au soka ni sila i le afe ipse lau vars fulu lua mare lua afe se fulu. E ianon te tununga, pe sa ianon te tununga ato toa e mwhaio na latu whaia. E na te iloa fo ili te tununga le na oista mata alo e peitai. I na ua e ere faa ili muna muli la rau fali ili stonai. Ma safa ilo le o wain zi faa ina teli. Ma le mwhaio na latu whaia i a mea sa faya isi au vai vai. I le faa te ia na faa to ilalorisi au malorosi. Ma au fiai au e tosfu malelua ili fasolonga ta amasanga. Ole una ia e maftianga e olele ma faya olele fia fia di fai ina niso e nga shampini li tosanga bavae sa fai loa e au neti polo tamata ili Northern Mystics au kilani ili telo le au nga sa iai ole o olea ili faalongona le leima faalongona ti inga ili so e nga shampini li neto sanga sa maro maro le mystics i le fai ngole vaso i le fai fai ia non champion ta mersang al ANC premiership i le fai toi lo ino le south in stills le mas fuono fa ono i o kilani il polestonai ai o se fisili tiene pe toi e si sta mersang al chau sa fau ona ile fa mau tuina le nit polonisi le sta mersang al rafa malero fo fitu ma wa vea nei le northern mystics mas au na nit polo Pe te sili atu le ona manuia te la angal tamar sanga ni polo falo te fale te maite ni sila. Whaari elu te maite ai whaia angal mystics tia wini ke rei, o se maafitianga i whaia ina i lela wa malai le teo sanga o mawai, au whaiva e man malo, wa yele se senga le wala sa ta alo ili teo sanga neng. Wa fafo de yele au kiwi kite te maite ai le white ferns ni sila man tamar sanga whaavao malo le ta iluas full over por i T20. Ina wa sasaine engelanyo lo tani malo ili la teo taalonga whai wa pulu. Sa mua mua te tāni usila ma au sia ele se lau onus malilua lato ai atu li engelani. Ma ua ai se lau onus tolu ili ono pe sa ma ua atue se furu fā polo tu toi re fā te hina. O ni usila sa ta alo mori pui pui ala champino ali T20. Wa folo folo ina nere champino no langi ele panga mamafai fai pelenga Alexander Uzig a Ukraine. O le aia fa amatu ina nere ana fuse champino tolu ale langi ele WPC, WPA man IPF. Ai wa tama mau ia lea tama fusu e tos furuiva te usanga ili ei lava si fai ina. E ulava ina ia faa mamulu nei fusi. Ai e leo faa peo ni ta e matalonga. Ilon fali ia. O se fai unga sali leo na maa fau fau iai. O le amatala ini ava no fau. E ulava ilona faa mamulu nei champini. Ai olo ia lava si ni autuar fia fusu ele eleo Amerika. Lea mana avea mai tulau fai u. O le tala anga. O lana tali ni fusu. Tala nao ne yasu. Angalelei le isi leisi. Ma ia manuia. Luwaso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand to Pasifika, respect each other. Happy day.
1: Whakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.